0: ang karapi rinay anate, ako ni Mowarange, ang kamang asyendo kinamualian di Radio Republik Indonesia, ang kawalu ngapulu wo asa. Ede wo RRI sama maindong karatu keto ni mawem pagkatao wo neman. Karapi muni ni maasan a Indonesia. Sama ni mapakentas wo mawe indeken karapi mala alar a Indonesia. RRI kasa amangen alawa sumama sama alawa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.